me bo ye hwe bibi wa ha wo kan bi se enfanto ha na o de ato enfanto ha na o de ato de bia me sa de we men enfanto ha na o de ato a wo hu ni se enye mistake na mu no enye ni suban